wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga, bugur ngayanga, jalamba yawa ngayanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.